Hayi baba lo. Hayi. Hayi. Kale izolo mamela inqobo yakho, hayi iyachisa. Eyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of the 100 baba lo chi. Ka 200 ngabe ufake ngabe, 200 ngabe ufake ngabe. Hayi ababa inqobo yakho. Yo. Mandi mamela namhlanje, qombiso lo manga comment kwa u comment tu. Andi mamele, ufundo hapi pofono. Danku.